na siya pagkang harmad sa Instagram special mata wala kambayin ra'ayoyin ku matakam hawara kandiko sa abubuwan da ke faruwa a yankunan ku na yau da kullum muna fatan za ku kasance da DW Hausa.